0: kahit saan, kahit kailan. Ang Radio John ay lagi mong kasama. Download the Radio mobile app in Google Play Store. Search for Radio John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radio John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radio John ay lagi mong kasama.
1: Radio John. Joke time!
2: Dok, kamusta ang bana ko?
3: Ambot.
2: Masugpunan ba bala, Dok, ang kabuhi niya?
3: Ambot gani.
2: Ay ah, doktor ka? Wala ka kabalo?
3: Hindi, kuya doktor.
2: Ha? Ano ka niya?
3: Ambot ah. Basta, ang nadumduman ko lang nga nagbuhang ko.
4: 88.5 Radio John.
5: Guwapo taya. Palukpa.
6: Amo ka mang ginaiya? Puro ka malang pasalig.

Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa.

0: ang mobile radio app ng inyong pinakapaboritong istasyon. 24 hours na!
1: What?
0: Oo! 24 hours na ang radio app ng Radio John. Kaya tuloy na ang musikahan, kwentuhan at kulitan.
2: Hello John, bayaran mo na utang mo. Thank you.
0: I-download na ang radio app ng Radio John sa Google Play Store. I-search, i-click, download and install. Buong araw, buong gabi, ang Radio John ay lagi mo nang kasama. Ito ang Radio John 98.5 mobile app. Broadcasting worldwide, broadcasting 24/7.
3: Radio John. Joke time.
4: Chay? Wala ka man, Chay, natakan baligya sang mani?
5: Ay, sos! Inday! Bisan manog baligya lang ko siyang maniday. May bata man ko sa Ateneo, sa UP. Kag sa Lasal, kag sa UST, day.
4: Ha? Ano kurso nila, Chay?
5: Gabaligya man siyang mani.
6: 88.5
7: Radio John.
8: Guwapo taya. Palok pa.
9: Nani 8.5 Radio John.
10: Oh, sakay na kamo kay Malargana ta.

0: Hello there guys! Ang radio mobile app ng inyong paboritong istasyon ay 24 hours na!
1: 24 hours na?
0: Opo! Tuloy na ang balitaan, musika at entertainment. Ito ang Radio John 98.5 mobile app. Gwapo taya, palukpa!
2: Radio John! Joke time!
3: Doc? Natandaan mo pa ko, Doc?
4: Nakita ko na ikaw eh.
3: Ako to, Doc, ang pasyente mo last year.
4: Ay, oo. Ikaw gali, nadumduman ko na. Kamusta? Ano, Tani?
3: Ha? Mamangkot ko, Tani, Doc, kung pwede na ko kapaligo.
2: 88.5 Radio John.
5: Gwapo taya. Palukpa.
6: 98.5 Radio Dan.

0: Radio John. Joke time.
1: Aming, sa yan, testa. Masip kayo niya siguro, ma.
2: Meg, sakay ko sa baruto mo, ah. Mga kantota to sa piyak nga isla.
1: Sakay lang niya, sir. Namihon ko ginapagbogsay.
2: Meg!
1: Sir?
2: Kabalo kang scientist ako.
1: Sir.
2: Kabalo ka mag-English?
1: Hindi, sir.
2: You miss 20% of your life kung hindi ka kabalo mag-English.
1: Huh?
2: Samat, kabalo ka?
1: Hindi man, sir.
2: You miss 30% of your life.
1: Huh?
2: Oo! Oh.
1: Dahil malunod ang baruto namun. May buslot gali. Sir, sir!
2: Ano to?
1: Kabalo ka maglangoy?
2: Hindi.
1: You miss 100% of your life.
3: 88.5
4: Radio John.
5: Gwapo taya. Palok pa.
6: Mga bes, huwag niyong kalimutang i-download ang Radio app ng Radio John sa Google Play Store. Alam niyo bang 24 hours na ang ating mobile app? 24 hours na? Opo, tuloy na ang pakikinig sa Radio John. Anytime, anywhere. Download na!
7: Serving the world, every nation, we play the hits.
8: 98.5 Radio John.

0: Radio John. Joke time!
1: Kabulay ah.
2: Anong ginaproblema, Mameg?
1: Nagalibog ang ulo ko. Kung saan ako pwede mabalaan nga pwede na duguson ang paho.
2: Simple si Mameg.
1: Oh, paano?
2: Duguson mo lang ang paho kung nagakatulog ng tag-iya.
3: 88.5
4: Radio John.
5: Gwapo taya.
4: Palok pa.
6: Dahil sa mas pinalakas, mas pinatibay at mas pinasolid na ating samahan, ang Radio John ay napapakinggan na anywhere in the Philippines.
7: Ako po si Rosemary Talino from Iriga City, Camarines Sur. At ako'y nakikinig sa Radio John 98.5 FM. Basta Radio John, gwapo taya, palok pa.
6: This is Radio John 98.5 mobile app. Broadcasting worldwide 24/7.
8: The top hits and the latest. Top hits and the latest.

Sa lahat ng tagapakinig ng Radio John 98.5, pasensya na po kayo kung panandalian po kaming nawala kanina sa ere dahil po sa power interruption. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating musika at kasiyahan dito sa ating Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Turn it up. 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Humanda na sa non-stop na tugtugan.

0: 98.5 Radio Dan.
1: In Mendoz, Senegal. Radio John. 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Simulan na ang masayang tugstugan ngayong tag-araw. Sa mga musikang all-in sa init. Oh, it's getting hot in here. Samahan pa ng mga hot DJs. Damhin ang init this summer. This is Radio John 98.5, your official summer station.
1: Oh, much more music. 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Inatbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Jan. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

Fresh op de Bar. Radio John 98.5. Much more music. 98.5 Radio John.

98.5 Radio Done.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Hello there guys! Ang Radio mobile app ng inyong paboritong istasyon ay 24 hours na!
1: 24 hours na?
0: Opo! Tuloy na tuloy na ang balitaan, musika at entertainment. Ito ang Radio John 98.5 mobile app. Gwapo taya, palukpa!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawa. Tugtugin tumatak at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio Joy.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa in that kind of makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: dito ang dugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat paglang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! Let's bring back the old school! All of your favorite songs from the 80s. This is Retro Records. Radio John.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5. This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Playing the hottest.